Alhamdulillah, boole ko kontante. Dikere mate. Ñinga xamna ñoo neeko na yow ma nga nekké halel. Ba nga magni ken fatawla ñu ngla set di la topoto di la lijeenti. Di bokka sa baajeni ak ci sa mami. Ak man ci sama bopa sama xariti ak sa tante yi. Dañ yaan fon bu gudda a wër gu yaram ak mujju rafet. Bima yàlla maye ma bokka jataay bi ak yow nga ne naa ñëw wax pour nga mun koo def ci sa musique bi. Sayaa nag naw du musicienne, sayaa moo munta wuy, waaye sant yàlla ni da ngaa jur doom doo xam ëllëg si moo bugg a nekka, waaye si loo mun a nekk rek naa la jàppale la. Dinaa la topp bi mu sis, jàppale la bi mu dëgër, rokkante la. Di ñaan dimbal, di ñaan ñaan, ñu boole ñaanal la na fi nga bugg a àgga, yenn la fa yàlla àggalloo, yenn la cat siixlu. Yàlla bu la kenn fakatal, yàlla ubbi sa wursak bi, yaata sa wursak bi, mais la